Ayon sa Nintenamiento sa Lintalipan, ak nakanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halangchik ni siya, tingkam chokrev ni Rabin ut Rizu natin, nakwanin siya akilal, sa iskabana, kaya ni sandalias sa Rio Vini, ha?

0: Autocar, autocar, kanuri autocar, akong di kayo pal siya al pele pal cheese, na tauman na rin ko pan, sakal, sakal, sakal. Pero ni Bena siya karang sa linim na tole pal sa Salvador de Oliva, naruna kay kaya liya fi, bati kali no chup siyam etalin semáforo na jelire, di pan sa kata siya pe, chintayo ka si chup sa kamposan. Aran sa siya likut siya na kaya kwan autocar, sakal sa di roche, lima rupe, a rin ko pan sa di roche, sakal, aran naruna kitaw, di siya al pele pal cheese, di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal ka si Juli Retalil, aran kwan ni repuesto chos papanak mekaniko. Anina kayin na ran, kunak mekaniko api. Anta ka na sinaw siya na rin, di karuna rak ni kumuhuk si Belevan Chich, u taran akwi. Naruna ka si Mokok sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin sa autocar arin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica Angelepal Callipal, Arana Kesquina Kescayi, Lijol, Licaesit, Limatado, Ximanrasa, Limatado, Religraduación, Nachelire, Limatado, Nachemanchiro, Junaxitujis, Bisumera, Tin, Junaxichajón, Limatado, Elisumlac, Maoro, Manaplata, Arrancuan, Arrancuan, Cocanaqui, Arana Kesquina Kescayi, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matka balak le kaisik balak toke le olre oro malak plata arana keskib arana keskib listiala lis o kanak na keskul na keskis ut nak na keskastasi na keskis kuchik fenak malka akhli chahtilat arana ke kakhelak chalen lunes tok domingo ut na ke ule li kafriz in chichab in chabil barna tauman sa rochochev lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arandi na kwan ne roi beninkil
2: utlat ang oka kis kan te ba botashaban
3: ah o kwese male
2: se balem
3: ehe hokan sa skavana ta koksie bli botashab hercules kutino saulio re rio vinil ebli halan halan chichi botashab entona ta tehe botas hercules kutino saulio re rio vinil chan chane bakilin komun sa skavana in kana ke shua kita koksie bli botas re rio vinil ebli halan halan chichi botashab

Sasa na syariatin majal ko mune si Choco Arena at Kakwa. Diyala na kawa Victor Bantios le kanale blaolak bichanel. Arin Lomas del Norte Squenchi Sek. Arang kwang ko, yung linasik man ko ang atye ko mune siyan. Marilak bichanel yung kanas cholo para atin ni Diyos. Panya. Abanan rikin chan runa bichan chan runa kwakpag. Aran jo chis kawre singkili le Kristian chire kankili ati ni nasjel bich manya sbanak naklata jabas chis sakal chikutan saken udhona kache li kakumonte rabi li karun nasjel bich sbanak mangena ko naksale kachak na kengo kulak sa kunak li kankil sale kakaliban Kwangke li kumon, kwangke li spits le bala ran sa rok, li kwangke chirish banya. Jab an chan chan choke chibichang na tagwin chal kwangke li spits aran, kapur na kling kikirish. Spanak, sash kaba li mex ew li ni yung kay aparato ay nagkwan na ran, yung kaching ni kibichan na manak choke barap mingkil manya, sash yab li ni yung lakang kalbala. Karuta kulmang nak, Kacia kain kata oksimang le mikrofonus jaku sek le kuangge cak tok cuwe ucis kuni le Kristian ha chan chan nako tenai le kok ningge saza ningge bechan sa rok le cek maja nake spuk tesi maja le chabile sila le kini bechang maja oga na karan ne le kau us maja chena us ya tina kongace Banyak kama gisya ko na koto na lakikin na kacha na sulya kliko akpagre li mo rin mari mo dyan na siya di tahmang na takan kis sa ich o liko mo likin chan luna kacha li kwa chan mga akil ta kwa ka likin chan luna kacha li kwa utan trek a liko mo na kacha na ikasi ya kredyan aquí te escucho en los mangales tu kuru soy Oscar Ani chik. Abanan komenes. Aran ke numero chen, ke numero. Aru numero. Abanan hokanak hun chikle kabich. Choko sikbali siya chakawa. Jose Luis Torres li Jesus narah ayos. Chalbanin kanas kutri komo ano. Parta ko yung chana shok shok chak sa lika ulol chi chingan na ra. Abanan likumon na ko yung chika pero kung ibig patsok likumon. Ak e chak ran lili sa ech ole hil chan si panak aran siya suko kawa Armando. Aran kyo chi ning ik malak si ning ik chiruli kutan ut koki na kanasay da sawi. Abanan ko yung ibig rin na ko sa lisa ech ole kawik.

Elizabeth. Sana rabing kil komunish le kafon lo anas kabay ana Elizabeth. Masale chul chane rabing kil kwaye ko kuchik chiruli aklare likutan miyerkules. Sito kli shaman abanan hokan na kwi. Timil timil joko chinach okshirak pali po Julio. Reli kwakibs kakas kwak okob chiyop. Saya curi hil karena kakua es kuas kuisin bar no kogulak chana Noemi tokaran sa stepal tokaran sa stepali chiko arana kue kana Matilde arana kue kawa Filiberto kana Erlinda kawa Augusto macio kes komanish lak chiko chane rabingkil masale chol chane rabingkil saya curi chokere chakunile lak chiko at na pil singore mga lulis sumating kana awara kana kana ah oto kila oto magkwang ka na na oto oche kana kana nis ko aris sumat sa chiku anak tes ko nga kasi siyo lak Santa Anita lak ainal siya lache masa masa lecho lak ainal siya lache abanan na ranakwil Santo Domingo Las Cuevas Kawa Oscar Sakra, Kawa Vicente Koy, Awanan Chen Masasakew Chen Nakdilang May, Masala Chola Dilang. Awanan Aring Kwangko, Ani Chek Wajal, Nasik Echa

tinak. O nga tiya keke, linakulak siya kuli musika, linakulak siya kuli ranchera, linakulak siya kuli marimba, manyan. Abang di marim makalan siya kuya, sasa, koskon, asyem. Kanaan na siyang kalto karan si kamang tiyo si kabingi, kanaan na masya sa keo. Siyan na ako abingi, siyan na erabingi lak si kamang. Aran aku ikuan kawale mesio gamar lo banyal amanan aran aran kuan ut ane cek banyal abaran kau nes lisiab li marimba nak tioko cici kalahu kasar kaspali koko bonan reli ekla. Me gustas mucho, Chengke Kabil Balam Kabiksa, como ni me gustas mucho, Kabiksa.

Kan kalbi ko man siya banane nakakatalabi sa ilet o laran stepa sa Juan Chamelco kana Silvia saran San Marcos yan Juan Silvia to karampas molong kana Feliciana kana Berta kana Vilma kana Rosa ni chikwan kasi ang kawawal de mas manyasa ito lehil ko man lina ko erabi manyali ne kekele kachanan akre rulan hinkil O rabingil kib kong kache kwak ekchi tento na taka kwak lesle kach ol matukada chi kwak pa banil. Akeke bajal akeke at kawonalil. Chisa jiskunili kwan, chisa jiskunili na kabelesir akhlal kutan komonesh. Arang kwan e kawa Diyos. Laona ka kosya na kakwin sa litihok arang ka kwan e kawa Diyos panak kamakwin na siya bajal dirati na kwin na chokre na Par kung kaya kuya boship, chuchu kaya, siya narang kung kilain. Apan narak na siya na. Kuchoko siya atin na, kuchoko siya serekik, siya chabil, yoko siya kusok, makwa siya siya na, siya siya na takwi, takache, kwansutli, na usman na ane. Siya ba, ilak kuli ito, ilak kuya ito, ilak kuli, an siya ngosi siya na, siya ba, malak siya paspal, utli siya ba, kip, siya narak runak takil kip, Chan rak reru nak tekateng akib, chan rak reru nak tekakheb leka kakal, tekakheb leka etil, aaning ka nakasik kakwi joko istikbal chan lu. Taek atin ciri siri komon manjal. Uwan kaje nak rak kutan sali kaje nak honal berke kuangko, aran tento nak eto to atinak. Kawa Mateo, wanti sekuat kaku kaje nak kapel yang kawa Mateo, toh kabris kawa cewe. Chibenko, Rachibanko, Kaskala, Kalabal, Kawa Mateo. Abanan, Kwayevina, Shee, Carousel, Chanke, Kwayevina.

Acak aku rulan yang kiri kan radio. Naru na kola cina kuk ya ka cina kape. Kona cina. Kon cina tasa cina kape. Malah kona kakwi ala. Kas lang ha. Hak jokat mali cina lah kebrus kalku. Sekena bak sekena. Un cina. Payak payak. Pura mana nak payak coke lau. Aan jo ones komon. Paan diyon, ulfogan na naka-JVRA na kanap-tasyak, rulingin na, magkwani kape, tsaka sa, wow, talangkwani ka na. Sekretar, di siya nakile kape, o, tisyere ko, tsaka ni Mal. Malaktera ko na kleka, sila nung ka, kwan na, kliwa niyal. Apanan, arin, arin, tiyarchi ko kan, nakating aki komunis. Tiyarchi ko kan, nakakwakles all, ramli, karayo, ko, naan na, kwakles, let's all. Kuikwana ni Rachol. Kakwe district 107.9. Jajay aran sa kal-sakal kwan. Banyal. Maos malaking kaos karo ni Geche. Kwana kwe Lismonica. Chagre Lismonica.